bebé. Sa waterfront Cebu City Hotel and Casino sa Cebu City. Uman sa ilang show sa Mall of Asia Arena sa Mayo 8. Kauban sa dashboard confessional sa konsyerto ang The Red Jumpsuit Apparatus o ang Canadian band nga Faber Drive. Mapalit ang mga ticket pinagi sa ticketmelon.com. Ang dashboard confessional na ilhan na sa ilang hit songs nga sama sa Stolen, Vindicated o Hands Down.

0: Sa katapusan sa showbiz, mitumaw ang espekulasyon nga posibleng mobalik sa GMA ang programa nga Wawawin human sa gipagawas nga teaser ni Willie Revillame. Sa teaser, makita ang simbolo sa kasing-kasing na ilhan nga opisyal nga logo sa network. Ang Wawawin i-ere kaniadto ikan Mayo 10, 2015 hangtod Abril 5, 2023. Niadtong April 27, 2026, ipaibaw ni Willie na matapos na karong Mayo 15 kon ang iyang online game sa show nga Willionario nga pagasundan sa pagbalik sa programang Wawawin. Bisan pa niini, wala gibutyag sa TV host kung unsang istasyon makita ang pagbalik sa Wawawin.
1: Radio Kaygigang Entertainment News.
0: Bigyan na ng jacket yan. Kini, gubot ni. Sa balitang nasayod ka ba? Giingong nasakpan sa bana nga dunay laing kulukadid sa merkado sa Kugon ang iyahang asawa. Nabali. Ang bana nakadakop sa asawa. Oy! Og sa binulanon pa kataw. Ikataw. Arang gadyong katawa. Ikataw. Mikalit og kabibo ang merkado sa Kugon. Abibo nang daan ang Kugon. Pero mikalit og kabibo. Sige, biya ko pa meron yung kidya. Dito pa ko kagayan. Huwag ko'y adlaw. Huwag ganag Kugon ba? Kay basta hapon, presko kayo ng isda. Diya, binalingan ba? Mikalit og kabibo ang merkado sa Kugon. Sa dili pa lamang dugay, uman may tabo ang iskandalo. Ang bana dihang nakita og nasakpan ini ang ihang asawa pinalangga agoy nga aduna day laing kalipay. Very bad. Makita sa video nga nag-viral nga gibadlong sa babae ang iyang bana nga dili na mag-iskandalo gumikan kay ginalantaw na sila sa mga tao sa palibot kay nahimo na silang murag gagawan. Teleserye nga eksena. Murag eksena sa TV o sa pelikula. Wakay wow! Kaman labaw pa ko. Unsay na itabo, gani mo bilangga. Nanong doon ay lucky. Nga unta ko ray lucky. But bani mo ipasabot. Nga doon ay laing talong nga utan. Ago. Talong nga gulay ha kung gingon. Taksil ka man labaw pa ko. Tuara. Ibadlong in town sa asawa ang iyang bana nga dili magskandalo kay ulaw kayo. Badunggan usab nga misinggit si Mrs. nga wala matod pay respeto. Ikaw ang walay respeto nga bana. O kalit nga nanumbag sa kituhan ining baby boy. Sumbagay! Sumbag bana ang baby boy sa iyang asawa. Apan ni Balos ang iyang balog ingon, ang iyang asawa ang walay respeto sa kalingon. Gumikan kay bisan doon na nakinidaghang mga anak agoy. Apan nakahimo pa kini og pagluib sa iyang pamilya. Agoy. Katoy day, katoy. Bakit ni katoy yun, ni katoy. Arang gadyo po kaday ay. Hindi ka gwanta ng isa karatal. Ngita nyo kaglaing dalong. Aron iutan ba laoy. Nga mo po'y digag kong talong. Na po'y gagmayng talong pang laoy. Kamog yun! Sa akong pagkilayo ako nangita kaglaing nilalang puli ka na ko dyan. Bas oy dire bus oi dito.
2: Nanong nagluy.
0: Lasta to. Law oi dire, law oi dito, law ay dayon.

0: pastilan ginoko. Bisag daghan ang anak mangitar gyapon. Ikaw po ba nakagawa mabugay kong respeto? Kamundo ha, may mo ipagpakog. Naibaw mo nga baho, nga nung inyong ipasimhot. Naibaw naman mo tagbaho, kay inyo nalandegi isa... Shhh! Isa mo na. Tudo pa rin balay testorya, gusto di kasakot. Nagsinggit-singgit mo doon, hindi mo, agoy-agoy. Nahi mo, umuing, maraming ka mo, ikisumsuman, ha? Kay baho mong baho, bisa, oh, ba'y simuta ko rin, baho, bagago. Ogok! Makita nga ginabadlong na sa mga tao ang durwa. Og istoryahan na lamang kini sa pribadong lugar. Alang sa ilang panaghusay, may pa mga tao, ginabadlong pa. Hoy! Uwaw mo doon,
1: pistola nga kanunay lang abdik.
0: Ang istorya na lang demo kaysa magpakaulaw mo inyong duha inyong pakaulawan. May mag inyong dagway pwede.

0: Lunes nagtanom na ko og okra. Martes nagtanom pug kog siling kuliko. Miyerkules nagtalo nagtanom pug ko og talong. Pag abot sa Sabado daghang talong nga very low.
1: Lunes nang tayo'y magkakilala.
0: Di matabag halaga. Sumbagay! Nagpakauaw ang mga panuway. Hebao nga baho nga nung ipasimhot. Kaayo bag yung pangsikari sud sa kung pasuhan mo panuway. Kiat pabor!
2: Wala kiat!
0: Sa, di mabudboy, di mo kiat. Kiat mga inang iro, nga buko, nga kikaon. Unsa na lang ka ng tao, nga kakaon, unod, di ba?
2: Wala.
0: Ang importante para kanako,
3: nga di, yuta mamaka.
0: Sakto. Magkatodobot ako mga balita, kagiatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa Video Max Plus sa binagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbalang plus. Wego Blend Jelly Base, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ang nisudad sa Valencia. Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Iyote. Sa itong News Writer May, the gorgeous Belga. Sa kugatugbang sa computer, Joshua Wang Magandang Lalaki Season, Chairman ng Takusa Valencia Chapter. Nisa din ni Punikib. Ah, luoy ni. Kulating. Ay, nako. Talong is, gano'y ang uban lagi? Ganag, lauoy. Lauoy akong giingon, ha? Basta maglauoy, ayaw yun paglauay. Para na diha. Ang uban manggod, ini kung maglauoy, maglauay, bida ninyo. Ini si Romeo Jan Jr. Moingon, Pilipinas, ubukin o na kayo. Salamat, ugbay, buntag ganyo tanan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow, kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD.

0: RD Printing Services.
1: Yes, si kagawad okay ba ni?
2: Oo, Pastor.
1: Yes, kagawad o si ato kagawad?
2: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, unya. Ninyo sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Pagin na ako nga, nakoy tambal nga Bikina. Kaya siya doon kabuog. Ninyo siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na po doon isa. Kaya mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa atong produkto nga Bikimak kay makaayog yun.
1: Salamat kayo, kagawad. Salamat.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Egan.
3: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung laplas, din boto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Tagawa ni sa Malaygang. Salamat po sa Bigimak, Pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bigimak. Kaya nga akong bana, dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang puti ko nung kasakit ang iyang tiil. Murag daw may tunok ang iyang tiil. Apang nagbalik kami og pulo kabuhok na Bigimak aron giyagin ginte karo pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, nga nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gitestingan kami pero tungod sa Bigimak nag-ayo siya.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naa pa di ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Ken Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukinon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Ako si Imaneri, taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdisimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas ni Boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
11: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di apa?
13: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya

0: sa uban printing nga akong nakitaan, Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho, apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa Nuy Bikintos by Nguatuli ang damyo sa tulog sa drakpan malay na tiyahan sa pangyay.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
1: Kanungog, malumang nga kasing kas, dili lang yung taong mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Radio kaibigan, Valedor ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: O galingawan sa Bukidnon.
0: Radio kaibigan. Isumbong mo baroganan, kaibigan.
3: Alas 8.57 na yun sa bundag. Pasas oras, oy. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas. Walay sagol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausap kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Anay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan rana sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya, gidumala ni Lito and Isid Bernal. Jan paint and sticker mutin sa iyong sakyanan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanan klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Delo and office uniforms o baga athletic uniform. Anane mutang sa Purok 17 Hagkol. Tapad na yun na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916 ang si Jan Jan Natingga. Yuko Grill and Food House. Kumusta na ka ni si Ma'am Emily? Butan ba? Mahapit na kumang luod ani. Morning kang Ma'am Emily. Sabado o koy. Pwede na bagi ni Butana matinabangon. Yun kaayo doolon. Tinuod mo po na. Dili po. Lison pangitaon. Kaya naaraman pirmi. Good morning. Ma'am Emily. Sabado o koy. Ang tag-iag tag-dumala sa Yuko Grill and Food House diya sa Gold. Gadawat o bunyag. Bert. Gadawat usap sila mga food trays order. Barato na lamian pag yun. Barato bitaw na ilang pagkaon. Lami pag yun pagkatimpla. For bookings and reservations, tawag sa 03. Pangitaala nga ang buutan kayo nga tag-iya si Ma'am Emily Sabado Okoy. Musta na kanis Emily? Emily Sabado Okoy? Ay, nako, ang atin ito koalisyon, galisod. Wala man, isakto man ilang biyahe. Galing lang na, gabantay sa kapalipad o drone.

kapalupad onda sila drone. Adi sila kapalupad. Ingon pa nila nga mag-jet ski kuno sila dito sa may Pag-asa Island. Mag-jet ski sila kay matuman na kuno. Maguno natuman tong saad ni former President Duterte na mag-jet ski. Sila na lang kuno. Sakto. Nagsaad na ganing. Isaad man. Sige lang. Ay, naku, maragwa na mag-oras mag-inay-hinay. Nagugbanamilid sa itong programang Baruganan Kaibigan.

0: Good morning diay sa mga taga kuan sa di pa di ko malimot taga gini ang daan nga kabalig kang Sir Jogi, kang Arlene, kang Mila, kang Marcel, kang Michelle, kang Mary, kang Ria, kang Kim, kang Bongs, o kang Jenny ang akong tigpalit guys. Og diha sa Estrellianis family diha Sinayawan og ang mga season family sa Sinayawan. Dunga ni maong awit maghinay-hinay na sa bago og panamilit. Sa ngalan sa tong labaw makagagahom nga may naghatag kanato sa tanang grasya og baga panalangin. Og labaw sa tanan may naghatag kanato sa atong hinulamang kinabuhi. Sa ngalan kanimo Ginoo daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay dikaw o Dios namong pinaka makagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa rastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Yote. Atong Finance Officer Bernadette Chongkawon, kilong-kilong. Sa ito ang News Writer May, the Gorgeous Belga. Sa Technical and Transmitter Junting Kang, Rari Sitor and Joshua, wang magandang lalaki season. Sa ito mga Broadcaster at Antor Libria, Double J and Chari May Pangin. Kini sa Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo ay makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo ay makahatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chiang sa Baroganan Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Ako si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kumaaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay nangauga.
9: Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
10: 5 kabuok.
9: Okay.
10: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
9: Palaila ande na taga-asa.
14: Taga-asa.
9: Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
14: Ako, Pastor, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
9: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo na may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
14: May epekto po, yes, sir. Kaman, higit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
9: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
14: Opo, opo.
9: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay Kaibigan.
15: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
15: Naapari ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkain mo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay Tay Document Printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
13: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
9: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisuso ni o mabuhay ka ding ilan.
4: Igan Alagad Alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinoon sa'yong mga asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipaul ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala agad siya, Kwan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sigil niya po sakit ang iyang tiyan din. Nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong nga time. So, nihangyo mi nga muli lang mi. Palit ko, gisa kagrapa nga BGMAX. So, maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapo. Ipatumaan ako siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano kung magastuan yung anniversary, uy?
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
13: Yes, Igan.
12: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
13: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
13: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas ni Boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
13: Oh.
12: Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa sa magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
13: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay ako kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
13: So aroma herbal oil ka? Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Mga on na ta!
14: Uy! Kalami sa sinabaw!
2: Naabay kinilaw!
15: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego blend jelly paste!
2: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
15: Sukad karon mataghamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Kinsa di palihog?
16: Si Sir, po siya ni Dres Kinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pwede magdito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit ito.
4: One man ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
16: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe, grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
16: Ang muna ito, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
16: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
16: Alimot.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
17: Lu, nganong katakian ka man?
2: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wadji hapoy alibyo.
17: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
18: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
19: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: XRK
1: Radio Kaibigan. You
2: are happy anniversary.
3: I love you. So beautiful.
2: Akong gift nimo.
3: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat han.
2: Di apa?
3: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Salamat unta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumak sa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong di pang ano tanan ipagawas. Ipagawas sa tambal. Ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapok.
11: Mau ba?
10: Mga upa.
11: Pila na ikaw kaadlaw nga kwan o mato si mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
10: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
11: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
10: Oo, mga hugaw, akong gipagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Mauba,
11: dili normal lang yung pagbawas na ikan niya ito siguro?
10: Siguro.
11: Okay.
10: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
11: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
10: Wala, dito ka po yung akong bana.
11: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
10: Mga apat lang.
11: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
10: Nakatindog ko.
11: Nakatindog ka?
10: Nakatindog
11: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
10: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
11: Gikan sa ginsan?
10: Oo.
11: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
10: Shirley Tilan.
11: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
12: Kung ni Pastor, si Rizal de Mimbila, sa mga Purok 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog, ang yang liog, sakit, ang yang lughan, maghuot. Kasi dito kami sa hospital, nagpalit og tulo ka buk bidimak, ang ipalitan siyang tulo ka buk. Pag-abot na ro sa hospital, akong ipainom. Tapos daw, mga after 5 minutes, naman tog kawala ang kapula sa yang mata niya, ang yang dibate siya yang lughan, kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon rin siya nga bungo, pinang akong kwan, ang lughan, magawas ng taog. Sige, ang siya decision sa doktor, gawas ta. Palit na po kong tulog ka bukbi sa kwan, Alquino. Mara rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Ito na lang tulog ka bukbi di makakon. Ano nang sigisigin niya? Okay. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
13: My good news!
14: Hello, oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
12: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
11: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
12: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
11: Okay, oo.
12: Gibutangan dayon yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
11: Yes, yes, oo.
12: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor, bali, sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipailom sa ita, ha?
11: Okay.
12: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
11: Uy, daghan nana.
12: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
11: Ah, okay. So, mura gwa to masudlag mananap siguro, naagi di prinsya iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
12: Tulang ka muna oro, Pastor.
11: Pila ka, VG Max?
12: Tulo
11: ra. So, okay na karon.
12: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
11: Okay. Salamat kayo, Igat Inday. Salamat din kayo sa pagtawag usap.
13: Nakaplas po kang aroma na eh.
14: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
13: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
14: Hindi, Fran. Ako, nindos niyo kayo na nagunong man itong nangul-ngul.
13: Oo.
14: Salamat kayo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
13: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa Ginoo na ya.
14: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakta kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil, ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Kinsa di palihog?
13: Si Sir Boy Dayan, leader is kinilagan sa Sordan. Palit ko, busy mag-video lang igan ka na. Salamat sa ginawa, Pastor, kay nawala na ginawa yung sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito, no.
12: One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
13: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
12: grabe ka sakit
13: akong mga kwan.
12: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
13: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpunto ato na patikam sa doktor.
12: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
13: Kung ikay, kung pasalamat sa ginawa, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa ginawa ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa ginawa tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahit sa kawa, Pastor.
12: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
13: Nalimot. Si Charboy Dayan.
12: Salamat kayo, iga na Charboy Dayan.
14: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon bana na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang Aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin Aroma.
7: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Yo, Bukidnon, turn it up. This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with UNIFAS or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026, so don't wait. Visit us at 1st and 3rd floors of TS Fashion Building, Sayre Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
8: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
9: Yes, Igan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
8: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha. Ulagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Kinsa ti palihog?
3: Sakop ako ni Tony.
2: Ah, yes, unsa ato igan?
3: Akong ika-testimony aning Digimax. Kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa sininto sa iya balay na nabundak ni sa sininto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo, halin sa to. Sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amun yung ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong paka isa ko, yung pagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay na gita na untong ako nga pakaisa. Gin pagaan ko niya sing anong kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
4: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Nga plasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
1: Yes, si Kagawad, okay ba ni?
4: Oo, Pastor.
1: Yes, Kagawad o si ato Kagawad?
4: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bigina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, nga. Ngayon sa ako nga, unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Naging na ako nga na ako'y tambal nga bigina. May kuha siya doon kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kibalik siya pagkaadlaw kay may kuha na pulog isa. So, maunin pastor nga nagsalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat yung kagawad, salamat!
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akon ba na napaso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
9: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. Ako asawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buk bidimak ang ipalitan siya tulo ka buk. Pag abot na ro sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman tog gawala ang kapula sa yang mata niya ang yang dibate siya yang lughan ug na kalma-kalma ba. Pagkaod daw ang pasabunsunan sa gabi ningon din siya nga bungok pinang akong kwan ng akong lugtan, magawas ng taog. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kung tulog ka bukbi sa akoan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukbi di makakunan. Kasi gisigin niya minday. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lugtan, ang kasakit yung liog, ang pulas yung mata.
10: Mangaon na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Flake blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes,
10: di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
18: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Yo, Bukidnon, turn it up! This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. With Unifas or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Sairi Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: RRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o

0: Siyempre, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang purti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami og pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin gintik. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gipistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
6: Yo, Bukidnon, turn it up! This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with Unifas or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026, so don't wait. Visit us at 1st and 3rd floors of TS Fashion Building, Sayre Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
11: Fuego Blend Jelly Paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
10: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Ito si Teresa Ajero sa Hingoog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya ay samad sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
3: Oh.
2: Tulo ka bitong. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naa pa di ay na!
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asaptay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Na asaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Lato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, unsay sakit niya, kalintura. Kusalay, good ang didimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, naga, nagyod kay, dili mo ko magpakawala og didimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipod ayo pud ayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayod ang iyang anak
1: okay. Nga igan
0: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumo kay naayo naman ko ya pagadto na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
2: okay. Yeah. Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos.

0: 9 27 360 5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
3: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog
2: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buo pa ng Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo adko, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid inisya sa paso, kay ang akon banhan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Hello.
2: Yes, akin sa ni Paliog.
7: Igan Bering ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Bering. O si ato Igan Bering?
7: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
2: Oo.
7: Gamay na ba ya?
2: Ay, ni gamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa liog niya?
7: Oo, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
2: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
7: Nakapalit nang ko diya o isa ka bukid.
2: Sutelia. Yes.
7: Anam-anam nang niya. Inom.
2: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
7: Oo, muanak lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo Gutelia na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong Kabigan Center?
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran,

0: paalala, ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fly ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Yo, Bukidnon, turn it up. This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with UNIFAS or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Sayre Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
11: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay mga t-shirt, oh!
12: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
12: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
18: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Lucia Lastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa imong gibati?
3: Kaning wag ka gid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
3: O dugay na mga 10 anyos, pito kay buka ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
3: Nya, nihilo na kung ka. Ala na, niundang mong sa pastor, kung makaayo sa diyan, niundang mong sa pagtumar, ni balik man na. Ni balik na kung buhok ko an.
2: Inom? Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon, nawala.
3: Kung wala-wala na siya, ibalik niya sa customer.
2: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway, at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka, kuang butila, tulo ka, bitol, Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok.

0: Ha, wala gi mare nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Lu, nganong katakian ka man?
11: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. Dalay ko ng Diyos o gamaaing buntag sa itong mga pinanggang mga tigpaminawan. Kamusta mo mga kaibigan, mga suki na itong tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika? Ako nang hinaot nga sa gihapon ni Gsoon, nakita ka ron. O anak mo, andam na po pag-uban ka na ko. Sulod sa duha ka oras, aning adlong Domingo, sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awiti makalang, ito ang balaang pulong sa Diyos. Dini sa programang Pinagpalang ang Musika. O kapagkatao migsoon, nindot kayo nga itong mauna ang Diyos. Ha? Nindot nga sa atong pamata nga tumadungog ha, ang mga awit yung magkalangit. Ang mga Pinagpalang Musika, mga kaibigan ko. Bosa, welcome sa programang Pinagpalang Musika. O salamat sa Diyos. May maong kay gayunan nga iyang gihatagan ni kanato. Sa gihapon ng suon, aning sayo sa kabuntagon, aning kadlawon. Makapasalamat kita sa itong mahal nga Diyos, kaibigan. Sa mga panalangin niya gihatag, usas mga panalangin mo ang ulan. Ubay-ubay yun ang mga dapat siguro gipang ulan karon. Kamusta igan diya siyang lugar ni ulan ba? Ang dito ta kahapon sa South Cotabato, grabe kakusog sa ulan. Iyong labi dito sa lungsod sa Santo Niño. Grabe ka kusog sa ulan. Halos din ako makita ang dalan sa pinagbiyahe ko. Pauli din eh, kagabi. Daga mga dapit igsoon, nga gipang ulan. Salamat sa Diyos. Di man kita nang giulan, pero daga mga dapit ang giulan. At tumilabayang adlaw po, dahil ni ulan din eh, og kusog sa dakbayan sa Valencia. O guba mga dapit sa Bukidnon. O ako na nauting soon, nga dagang pa mga dapit usap mag-iulan kagabi eh, o kahapon sa hapon. So dagang nalipay, apil ang ato mga tanong igsoon. Ang kasagbutan, tanan, no? At least na bisbisan sa mga ulan, o patayin kita nag-ampo. Nga muulan pa sa mga dapit nga wa pag-iulan. Sa mga karon pa naminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Og broadcasting live tadi ni sa Dakbayan sa Valencia. Matugog kita pinagi sa 98.5 Radio Kaibigan. Og welcome sa tanan ng mga tigpaminawan nato sa laing mga radio stations makiksunan. Naka-hook up na ka na to ang atong mga partner stations o ikalipay na ko o pag-knowledge ka nila sa mga radio stations nga sa'yo kay naka-sign on o nag-hook up ka na to o madugog na kita diya sila mga dapit karun mga kaibigan o dalay ko ng Diyos. Naguna ganiya ang Yellow Line FM diha sa pagantukan. Kamusta itong signal sa Yellow Line FM? I hope nga okay itong signal diha. Magutoy naka-text nga banda kapaminaw diha nga medyo putol-putol datong signal. Anyway, salamat din kayo, Yellow Line FM. Og nakaukap na po ko na to ang 98.1 na Barangay Radio Bislig City, mga kaibigan. Og musab ang 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 89.3 ang Radio ko, Karilangan, Bukidnon. Art FM, mga kaibigan. DXAC 95.1 My FM Radio Sapol, Digo City. 102.3 Metro FM Rosario. 104.9 Real Betrayo, Hingog City. 97.3 Bliss FM Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 91.5 Freedom Radio, Iligan City. Nakaukap na po ka na to ang 89.1 Metro FM Trinto, Agusan del Sur. 100.5 Chal FM Kabanglasan. 94.5 Big FM Davao Region. Og busa magkabigan ang 104.0 DXMC Ice FM Wao Lana del Sur. Kasubugin na itong brand out daw dito karon sa atong partner station ng Big Light Radio sa Kibawi, Bukidnon. 91.9 na Radio Rapido Mati City. May buntag taga Makati at taga Makati. Taga Mati City. Kanamin na sa Radio Rapido, usa sa mga kusog ng estasyonan diya sa Mati City, magkaibigan. Naglulunog sa Davao Oriental. 90.1 Infinite Radio Tandag City. Og ang radyo ng masa maasim Sarangani Province. Kasabugin na to nga wa ta makalaos at tumilabay ang adlaw diha sa maasim. Maibunta kanyong tanan. Kapaabot pag ito nga naimo follow up ang text na to.
1: Salamat po.
0: Sumurag yung nakumidyo mingaw man, wa na lang punta mo lahos. Anyway, salamat yung kaayo mga taga Sarangani nga naminaw ka na to, labi diha sa maasim. Radyo Bandera, John Santos City. Og mo sa magkabigan ang 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. Si 102.1 FM Kagwa ita Surga del Sur. Og ang 95.5 at GTFM Lambuna o Iloilo. 98.6 DXMM FM My Radio Kalamba Misamis Occidental. Kamusta ang atong ubang pa mga partner station sama sa radyo kaibigan na gindingan Misamis Oriental. Og diya usap mga kaibigan sa Metro FM Prosperidad. Og welcome sa atong mga bagong tigpaminawan. Og welcome usap sa atong bagong partner station igsoon diha sa 93.9 Shinshine Radio Butuan City. Agusan del Norte, salamat sa Diyos nga dungog o madungog na po kita balik sa maong nga dapit sa Butuan City. Naglanog-lanog di Ixoon diya sa Butuan City o daga mga dapit sa Agusan del Norte o bisan pa sa Agusan del Sur ang 90.3. Paki-feedback kung naamay nakapaminaw karon. Asa taman maabutay ng signal na diha sa Agusan del Sur. Kasi sa atong asayaran ng mga dapit sa Agusan del Sur mabutusab ang signal sa 93.9 usbon ko atong bagong partner station sa Butuan City ang Sensiay na Radio Butuan City. Good morning to Doka Dundun de Los Santos. Oba Sensiay na Radio Butuan City. So sa ato mga listeners nga adunay mga kaila, pariente, higala dito sa Butuan City. Ay na sila maminaw sila sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City unya. Ihatag kong numero kanila para makatext sila. Kato atong numero nga 09-27-71-12-112. Kung usa ka cellphone ikson din ako magamit karon kay nabasa kahapon sa ulan.
1: Sa pag-iit
0: maong dili na ako ma-charge mag-error naman sa pag akong i-charge sungod kinabasa sa ulan. Anyway, gawas ang mga registration sa madungog gumakita kita sa itong Facebook account Dan Ed Evangel. Nanatay 123 comments karon igsoon buos sa di ito mabasaan ang tanan gumikan sa kadaghan. Maglumba pagin ni sila og saka sa taas kung atong tanaon o basaon kini maong mga messages nato. Di ginako ni usay matiwas og basa may kung tagaas kay maglumba og saka. Anyway, salamat kay mga viewers nato og thank you for sharing sa atong live karon. Atong Facebook live. Salamat sa pag-share mga igana. May buntag dahil diha sa
1: kabuti.
0: Ato mga listeners sa Sarangani Province diha sa Malungon na umaayong buntag. Salamat din kayo kaibigang Rosinda Pangilan nga niatang sa ato sa highway uban sa iyang igagawa to. Iganida, salamat din kayo. Dalay ko ng Diyos panadaan ta nilag butong. Kanyang tanan diha, usbon ko, maay-maayong buntag. Dalay ko ng Diyos. Kaninyong nagpaabot ito, nagatang sa Mosaiwi.
1: Lamang kanimo.
0: O bisan pa diha sa Kidapawan City, salamat din kayo sa nag-atagbo ka nato sa kanila, si Igana Fili. Nalimot ko sa pangalan pag yun sa uban nga nakikita ka nato diha sa Kidapawan City, maay-maayong buntag kanyang tanan, nabindi kang Kuya Lari. Og salamat sa Diyos ug may buntag diha sa Jensan. Salamat din kay pamilya Romero. Mami Ami, grabe. Salamat din kayo sa iyong kasing-kasing sa pag abi-abi sa alagad sa Diyos. Mami Ami Romero, maimuntag di kanimo. O siya mga anak. Si kaibigang nalipay ko for the first time ato naging nahimamat in person iksoon, si kaibigang Mare. Sis Mare, maimuntag. Ikaw kahaya sa dalan nga oban ni Brad Boy. O, salamat din kayo. Si Mamueng, namisto na to si Ma'am, ano si Raquel. Kanipotanting lakaw. Anyway, kanyang tanan diya sa Jinsan, o sa kamay buntag o maayong pagmaminaw sa programang Pitagpala Musika diya sa Palumuloka, kay Bigang Risa. O na kumakapit kay gabi namin nilabay diha. Brand out pagit sa ila sa atong panahon sa paglabay. Atong oras magkaibigan, 16 minutos makalipas ang alas 4. Osbon ko sa karun pa nakapaminaw, labi diya sa Butuan City, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ga broadcasting tadi ni Iksoon live sa Radyo Kaibigan. Amin din ni Tagbayan sa Valencia. O madugo kita din ni sa Valencia. O dagang mga dapit sa Bukidnon, pinagi sa 98.5 Radyo Kaibigan.

Good morning diha sa Radyo Kabigan Surala, kanyang tanan diha. Hopefully, or di kayo sure kung nag-up siya ka na to, di ba ka nag-live ka si Pastor Richard karon. May buntag diha kanyang tanan, nabili sa kumparanggang nanay sa South Cotabato diha, sa Santo Niño. Nay, may aga upod ni Manong diha. Aga pala sila gamata, kaga pamati sa programang Pinagpala Musika. It's either kang Pastor Richard o di ba ka nga ni ka na to, mga kaibigan.

Nanay Perle Istoril, nay may agad na sa imo. Dira sa Maray Maray, Bukid Noon. Makaya ang tanan ka ikaw, anaman. Igsoon pa katawang kay pamarandungon. Makaya ang tanan. Bisag unsa kabugat ang atong problema, ang atong mga suliran, ang mga hagit sa kinabuhi ng atong ginapasano, atong gatubang. Igsoon, makaya na to ang tanan kay ang Diyos kalabing gamhanan, anaman atong kauban. Magamputa mga kigsuunan, atong itugyan sa Diyos kining atong pagbanuban sa kanginan, wa magitarang mahimo kung wala ang Diyos, tungod ini magampo kita. Langitong Amahan, ng salamat to Diyos. Aning laing matakaw na po nga buntag yung magyata ka ni ka na mo. Oga, salamat sa pribiliyong sa among pagmata ang among madungog. Ang mga awiti makalangit o kang imong balaang pulong. Salamat nga sa among pagmata, ikaw ang among pamalandungan. Amang minsagikan kanimo mo'y among mabati karon. Og salamat sa laing adlaw ng imong napod nga gidugang sa kinabuhi ng imong gipawlam nga ni kanamo. Salamat o Diyos sa tanang pabor o panalangin, labi na imong pagbantay kanamo. Tibok kabing pagpahulay o bisan pa sa malabang tibok adlaw ng mga lakaw o mga bulaton. Labi na kanako, kanamo nga nagbiyahe. Salamat sa imong pagbantay, pagpanalipod kanamo o Diyos. O karon lang itong Amahan, anya kami tungod among pangandoy nga ikaw may pinakauna sa tanan. Nga sa dili pa kami gani mo adtog simbahan o lunay uban kadlaw nilang panimbaon, apan dagan usab kanamo na sila lang sa mabalay sa ilang mga puloy-anan, o sa dili pa sila magawas ng puloy-anan, ikaw may among mauna. Ikaw ang among madayeg masimba samtang kami magapaminaw ng mga programa pitagpala musika. O karon na kauban sa libuang tigpaminawan ng mga programa, but na mo'y tuboy ang imong balaang pangalan o Diyos o among giila. Ang ngayon ka daigon, simbaon, pasidungan at pasalamatan o Diyos. Way sama ka nimo. Ikaw ang Diyos nga way pagkausab, milagroso nga Diyos. Kay bulungan nga Diyos ang imong buhat kay bulungan. Kay bisan sa mga pagsulay ng imong gitugot sa gihapon, among makita og masinati ang imong pagkamayo. Og among makita ang imong mga buhat nga kay bulungan gayud. Og salamat tungod kay ang tanang butang imong gitugot alang sa mong kayuan. Og alang sa imong kamayaan Ginoo. Og karon but nakitugyan kanimo ang tanan, ako pagampo Lord nga maandam na pud kami. Sa pagdawat sa maminsay nga naghikan kanimo og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo Lord sa langigayon. Amo na po kang magandungog, magigsulti ka na mo sa mga kaibulong at pamaagi og sa laing higayon. Masinatin at po sa matagusaka na mo ang balaang Espiritu Santo nga may magalihok o magapamuhat sa mong matag kinabuhi o Diyos. Nga may magalig-on ka na mo. Magkanag paglaom at magkisuunan na nawad ang nung paglaom. Oga, sa bansi mong tabang. Sa minsay ng mga bati karun, magdala kini, Oga, padayong kabaguhan sa mong kinabuhi. Oga, makatabang kini ka na mo. Nga mas mapaduol diya ka ni mo. Og maangkon ang dugang kadasig sa pagpadayon sa pagalagad ka ni mo, O Diyos. Taliwala sa laing mga hagit sa kinabuhi nga among masinatian. Salamat kinoo sa mga registration nga sayo kaayo nag-sign on o nag-hook up sa programa Pinagpala Musika. O salamat sa bagong partner station nga mong gihatag ang Sunshine Radio diha sa Butuan City. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga sa tang among gisugdan karong adlawa na ma-hook up o madungog ang programa Pinagpala Musika sa mga dapit diya sa Agusan del Norte o bisan pa sa mga dapit sa Agusan del Sur. Imong panalanginan kini mo ang partnership Ginoo.
Saul, mas maghangyo ang imo kining gamiton aron dagka makatawa mapaduol di akadimo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, matagbo usab ang tanang gikinahanglan. Aron padayong mahukap ang programa Pinagpala Musika sa maong istasyonan. Salamat o Dios. Kadimbo akong gitugyan ang tanan, papasalamaton og malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog maluluwas nga may nagbuhat sa langit ug yuta, gamhanan nga Dios. Ginoong Jesus Kristo. Amen. Oh, amen.

Amen. Adalay ko ng Diyos. How great thou art. Usa ka mataw mga awit, mga kaibigan. Adalay ko ng Diyos. Ngalintak na sa kabuntagon, makaimo kita sa pagdeklarar nga ang Diyos nga itong gisimba giday, usa ka gamanan nga Diyos. Og milagroso nga Diyos, igsoon. Og sa iyang pagkamilagroso, hangtod karon ato kining masinatian. Ato kining matagamtaman na kaibigan ko. Salamat sa Diyos. May muntag niya kaibigang Melva Pasgala. Nga naminaw karon sa programang Pinagpala Musika, Iganmal Melva, salamat di kayo. Diya sa Talisa, Hingog City. Kanyong tanan diya, may muntag. Ato mga functionary sa kaibigan sa Hingog City, may muntag. Kaibigang Inday Asilan, abagan ni Igan LD, may muntag diya kanyong tanan. Diya karon sa Mirayon. Pwede na balami ang kayong kapi diya sa Mirayon. Kapi sa bukid. Josephine Ato Tenorio, oba Dato Salumay, mabugnang dapit igsuon diha sa Davao. Kanyang tanan diha, may maibuntag, may pagpaminaw, nalipay kay kudaganta mga tigpaminawan diha. Si Isa Rosemary Romero Apor, sis, may buntag diha, kanyang nalipay kay kong kita nagita in person aba ni Brad Boy kayong tanan diha usbon ko pamilya Romero. Salamat di kayo, palagaan ko nang daghan kayong tuna igsoon. Salamat salamat di kayo usbon ko pamilya Romero. Clarita Ganahon Adaliston ana Charlie Magbanwa, good morning diha kaninyo. Sheila Dukita Kuntawi, good morning Pastor Dan, gusto ko na maayo na ako sa akong sakit na patol para di na ako maawayan. Oh, mulay akong nabasang kinilukso akong ibasa di ay. Asa na to? Sakit na patol para dili na ako wala na akong ibasa. Amen. How great the word. Good morning, Pastor Dan. Nagpasalamat ko sa Ginoong safety me sa among biyahe. Gahapon na amikaroon sa Gusan del Sur. May buntag kaibigang Lorna General. Ang ginong Diyos pa tayo mag-uban ka ninyo. Nawala ito akong ibasa nga nagpaampo kay Gipatol. Lukso man akong ibasa igsoon. Mo nga mawala dayon. Kaibigang Shirley Balmoris Kabusas. May buntag igan Shirley. Kita-kita taon niya sa itong communion celebration din ni sa AMCC. Kawanan na to sa AMCC Paitan. Kisun may buntag kanyang tanan. Labi la Pastor Bibote igan Gili. Kanyang tanan diya may buntag. Good morning po, Pastor Dan watching here at Barangay Tampida, Matal, Cotabato. May buntag kayong tanan diha, labi nagiyod sa Alabado family, Alparo Abalado family. Labi kang iga na Melinda Diasis, may buntag diha kaninyo.

Roslyn Inog Ipal o ba poblasyon makilala may buntag. May dawin natay aroma diha sa Permer Pharmacy ba na? Ya mismo sentro sa makilala makilala North Cotabato. Kana tungod sa hangyo sa ato mga listeners diha nabutang ta og aroma. Nangandoy po daw butika mabutang aroma. So natay aroma diha makaibigan sa maong butika. Muraga Firmer Pharmacy man siguro to. Kaibigang Inday Garcia Bani Iganri, may bunta kayong tanan diha sa pangantukan. Labi diha sa Nabaliwa, akong pag-ampo diha ay sa pamilya sa nung kaibigang ni Panaw diha sa Nabaliwa. Hopefully makabisita ko diha, maing aga diha kang kagawad. Orlan, kagawad maayong aga. Salamat sa pag-atiman sa itong grupo sa kaibigan niya. Atong oras itsoon karon 35 minutos na makalipas ang alas 4. Oras na sa atong pagbasa sa Balaang Pulong sa Diyos. Nga akong nasulti kanunay importanteng kabahin sa programang Pinagpala Musika. May buntang igantiri ka na to, o ba? Barangay Sugod, Valencia. Kaibigang Marite Santo Sidis diha sa Kuwait. Diha sa Riyadh. Oh, not Kuwait. Riyadh, Saudi Arabia. May buntag og maayong pamaminaw. At tuli gabi diha kanila karon. Salamat sa pamaminaw, kaibigang Marites. Ang Balaang Pulong sa Diyos nga atong pagkabasahon karon mga kaibigan. Makita kini sa libro sa Unang Kornikas, Kapitulo 13. Osbon ko. Unang Kornikas, Kapitulo 13. Ato pagbasaon, unong ato sa 14. Alang sa atong nubong pamalandong mga

Amen. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni David. Good morning, Pastor Dan. Amen, Pastor Osako. Sa nangandoy sa presensya sa Diyos, kay ang Diyos gayod ang akong paglaom alang sa kaluwasan nga akong gipangandoy. From Kaibigan Enriqueta Alierete. Igan, maayong buntag diha kanimo. Og salamat sa Diyos sa imong papangandoy siyang balaang presensya. Linda Dumanon usab, may buntag diha kanimo kaibigan. Antoruina Buton Rodrigo, Rosalina Mariano Pante, Ana Marisa Centillas Torigosa, Angeline Mercado Araganad usab, may buntag kanimo diha sa Lapas Agus del Sur. At may salamat sa Ginoo, nakaapas pa ko sa pulong sa Ginoo. Kay usay hinay ang signal diri sa moa from Lapas Agusan del Sur. Noon ipinardada po sa may buntag kanimo igan o Aljen Husto Maturan. Anto Cristina Pante o Cristita Pante. An igan isinga si Gumpan Horado. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Dios na akong nadunguga karon dalay ko ng Dios. Namatod pa ni igan ising si Gumpan Horado. Mabati ko. Ikso natangi ang atong pagpanawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. At ang anyo kay tatao digso natin paabot itong mga panawagan sa pagtabang labi sa grupo sa kaibigan din sa Bukidnon o diapod sa Surigao del Sur na putin ni Pano Ikson tabangan diya.

Diyos pagkamaayo mo. Pastor, aup-aup mangga pastor. Asang aup-aup sa Facebook or sa radyo nga imong ipaminawan? Egan prima, ribarbo sa salamat sa feedback. Pero just want to make sure kung asa sa Facebook pa nato o sa radyo.

Victoria Aquino, may buntag ka nimo. Good morning, Pastor Dan. Nakagawas na migahapon, Pastor, sa La Vina Hospital. Padayon ko, pray, Pastor, nga padayong mamuhat ang Ginoo. Kanako, Pastor, alang sa akong kumpleto nga kaayuan, Igan Ginitevero, koordinator sa kawayan ni Pasugoong. Yes, Igan, andin amping Igan. Ayay kay Pastres. Labi na giyod sa imong trabaho diya, isip atong functionary sa kaibigan. Og salamat sa Diyos, nagagawas ka na. Praying for your complete healing. Kay matupan niya medyo breast cancer. O niya medyo arang-arang na daw iyang gibati. At tong milabayng Friday siya ang minsay ka na to. Og salamat sa Diyos karon, nakagawas na siya. Padayon ko mag-ampo para na imong Igan, Jenny Tevero. Bisan ako may kapakyasan pero nagpabilin ka. Sistina Bautista o Davao City, Igantina, salamat igayo. Isa patayin ko mag-ampo para kanimo o sa imong family. Salamat igayo sa imong padayong pagsuporta sa programang Pinagpala Musika, kaibigang Tina Bautista of Davao City. Bautista Ayuban, may buntag kanimo. O ba ni Brad Tune? O sa mga anak. O kang mamamunit usab diha sa Kidapawan City.

O Diyos, pagkamaayo mo. Tiyod gayud ang Diyos igsoon, maayo gayud sa atong matag kinabuhi. O gadalay gud ang Diyos na Diyos sa makaniya nga maayo gayud ang mga kamiksoonan. Yes, amen, Pastor, ang presensya sa Ginoo ato kanunay pangandoyon. Hallelujah! Good morning ug happy Sunday sa tanan sa ako mga anak. Igsoon ug agaw pamangkin, friends, nga namina ug karon dalay gud ang Diyos. Salamat igan Rosinda sa patayong pag-recruit ug mga listeners nato diha sa banda sa Malungon. O, may bunta kanyong tanan diha. O ba ni agaw ni mo Nida. Salamat sa pag-atanga, salamat igayo. Nipalit po ni siya og Vigimax o aroma. Kung naay mo palit og aroma Vigimax diha banda, ana mo kaniya. Kang igan na Rosinda. Good morning, Pasudan. Kanaas ang imong stasyonan sa 98.5 Hinay imong tingog tungod sa kanaas. Minaw mi diri sa dangkagan puro kauan sa poblasyon. Mao ba? Basig sa imong monitor igan og sa imong location siguro no. Puro kauan sa poblasyon, may buntag kanyong tanan diha. Salamat sa feedback. Good morning, Roslyn Apuhas. Salamat sa paminaw og Anabila Diliga. Pastor, get ko happy birthday. Ika-third birthday ni Bralina Diliga.

Good morning, Pastor Dan. Salamat kayo sa Ginoo nga iyapan na pod mi gipukaw aron magkapaminaw sa pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Ug paampo sa ko sa akong igsoon nga si Evangeline Bangkilid nga naagkaroon sa emergency sa Bislig City. Sa iyang gibati nga maulian na, Pastor Dan, ug paampo pod ko, Pastor Dan, sa akong pagbiyahe unya pauli sa Tagum nga safe ako biyahe. Yes, igan na Michael Bangkilid. Ang Ginoo Dios pagubahan kanimo. Unta si Jesus, piliyon mo na matod pa sa awit, mga kaibigan. Atong oras karon 10 minutos makalipas sa 4, sa day pa ko mag-ampo. Ato na ipaabot kini maong importanteng panawagan para sa pagtabang sa ato makabanan nga ni kansang minahal sa kanamin ni Panaw, mga kaibigan. Labi na sa mga kaibigan nga isakop sa grupo nato sa Bukinona. Og tungod ni ini, ako mong gihangyo sa pagkuha sa inyong bullpen o lapis baka, isuwat igsoon ang pangalan sa tabangan para karong simanahan. By the way, igsoon sa bulan sa Abril, salamat sa Dios kay ang nipanaw 70 ra, usually manggod 80 kada bulan. Asbon ko, salamat sa Ginoo sa bulan sa Abril, 70 kabuk ang nipanaw o gadosi ka pangalan ng atong adungog din sa radyo, ng atong ipanawagan at tabangan. Pero huwag pa sa matiksoon nga do sila po atong itabangan. Kining 70 nga ni Panaw atong itabangan. Out of 70s, 52 ani igsoon mga regular members, unya 5 ka non-regular senior o 13 ka mga beneficiaries. Mga ni Panaw na tumakobanan sa grupo sa kaibigan. Og aron patay na itong pagtabang igsoon, aduna kita'y idugang, amin aduna kita'y ipanawagan para sa bulan sa Mayo. Og kini maoy unang Domingo, tuwing igsoon na matag Domingo, tulok ka 5 ang atong ipangayo. Kay matag pangalan nga itong ipanawagan din eh. 5 pesos na igsoon. Tulumang kangalan matag Domingo mga tulok ka 5, so 15 pesos ra. So matotal sa bulan sa Abril, 60 pesos ra. Mga kaibigan, ang 60 pesos igsoon, nakatabang na kina kita sa atong mga kaibigan na kansang minahal sa kanilang ipanaw sa paghatag sa Osaka, nindot kayo nga sudlanan. Di lang ang problema, ang worth ana 35 to 40,000 ang half glass nato. Nga atong idisenyo nga mas lahi siya kumpara sa mga half glass. Lahi yun ang half glass nga iya sa kaibigan. Ayaw mo katingala mga kaibigan na tatong mati paminawan para lang ni sa mga membro. Katong membro kayo na itong naka-fill up og form, human sila naka-undergo o membership orientation. Tapos na sila ay membership card, pagpamatuod na sila membro sa kaibigan. O niya naman tayo lalaing grupo, natay grupo din sa Bukidnon, natay grupo sa Ingoog City, na ay Surigao, na ay South Cotabato. So kining atong panawagan karon igsoon para ni sa grupo sa Bukidnon, although na ay dili taga-Bukidnon nag-apil sa grupo. Okay lang kung nag-direct sila din i-apil sa ato sa Bukidnon na grupo. Og makalao mo ang tanan nga ginahatag is properly recorded pag-abot sa atong opisina. And then, bagway pa lang nag-meeting me na financial report, pilay ni sulod, pilay ni gawas, natay auditor, and then amo na pong giapurbahan nga magkuha na po tao og external auditor. Gawas atong auditor, nag-approve nga magkuha tao og external auditor. Para makatabang ka na to improve pag-yod. So on, nabinag-yod sa atong recording. Pero actually, nindot na kaya itong recording o grabe ka, may mga ito, transparent. O atong ibantayan yun ang kwarta sa kaibigan. Bisag piso awa ni Moagin ako. I mean, dili ako ikagunit ani. Pakabot sa opisina, ato dagbangko, mga kaibigan magkisunan ang kwarta sa kaibigan. O yan, di ko maka-withdraw kaya wa ko appeal sa signatory aron naging maka-withdraw kwarta sa bangko. Tulo sa membro sa Board of Trustees. Maroy makapirma para makawidog kwarta o sa kanila mao si Pastor Nick na makapirma. Pero di po siya kawidog kung siya mo pirma.
dapat na pay laing membro sa board of trustee nga among gaproban nga mopirma para maka-withdraw pod. But so far wala gawid si Pastor Nick. Wala. So ay mo katingala sa mga naminaw karon para ni sa mga membro sa kaibigan dinhi sa Bukidnon. So paliyog, ilista kining pangalan ng atong tabangan, mga kaibigan magigsuonan. Uman kinakatabang sulod sa 11 ka tuig o 7 ka bulan. Usa siya sa mga, maingon nato siguro, mga pioneer member. Diya sa babahagon, kataga babahagon kinilantapan. Sa edad nga 74, ni Paula ay nakini. Uman nakasinati o upat kay gayon na stroke o atake. Inungdan siya pagka-stroke o nipanaw kini igsoon. O kini si kaibigang Fee Calera. Babahagon, Lantapan. Part ni sa poblasyon ng Tapan ang Babahagon. Fee Calera. Total cash out na ito ani igan sa pamilya, 50,000. Atuloy ko ando siya itong ibayad sa funeraria. So, naagi siya ay cash na dawatan nga 33,000. Minus na sa itong isudlan o servisyo sa funeraria ang Villanueva, may itong partner din sa Bukidnon. Usubon ko, Villanueva, itong partner din sa Bukidnon. Fee Caler. Ikaduwa ng atong ipanawagan karon din ng atong tabangan, nagidad kini og 61 og guman siya nakatabang sulod sa 4 ka tuig og 6 ka bulan or 11 ka bulan ni panaw kini magkaibigan na stroke gyapon. 4 times gyapon na stroke or atake, no? Ka 4 ka bisis sa edad nga tap man din eh. 27 pa. Tagalirungan talagag. Ano? Edad ay niya kay 61 dahil 61 ang edad. 61 ang edad mga kaigsuunan. Ang pangalan, Yanila Sinhayan Lirungan Talagag. 61 anyos. Tulog katapusan ato'y panawagan ako ning nabisitahan ni Ixon. Nagidadog 52, pobre po daw. Taga poblasyon na Damulog. Di ata ito milabay ng adlaw, poblasyon Damulog. Uman nakatabang sulod sa 2 katuig o 4 kabulan. Ang pangalan si Randy Bulo. Randy Bulo. Ni paano kini gumikan sakit nga diabetes ang tumurog na hulog kini complication ni Xon. Na complicated ang iyang sakit. Randy Bulo, Purok 9, Poblasyon Damulog. Ato ni taga ni Xon og nindot nga sudlanan nga kung di kaibigan mo katidad kini og 35 to 40,000. O niya, itunol kitang cash nga 25,000 no, sa pamilya ani. Ay lang sa tawag igan, ay lang sa tawag ha. So mga kaibigan, mani atong ipanawagan karon tulog kabuok. Ang inyong paghatagan ni makatabang igsoon sa mga pamilya nga nagbangutan o nanginanglan gumikan sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. At least ang kabugat magandaan tungod si mong tabang kaibigan. Busa ikalipay pagtabang, tulog kasingko atong ipangayo para lamang din sa bukid noon. Usbon ko tulog kasingko para lang sa bukid noon ha. Og diha sa Surigao del Sur, naputay ni panaw diha ang atong tabangan magkaibigan. Kinit siya taga Hinatuan. Usbon ko taga Surigao,
naputay kay biyang nipanaw diha o kinitagahinatuan. Por 4 Aquino hinatuan. Ang pangalan ani Samuel Mahomas. Para sa Surigao del Sura, Samuel Mahomas, Diyes ang atong inapangayo diha kay di man kay tadagan diha Surigao. O kanang Diyes may atong inatabang sa pamilya. Di man kay gid siya dako, pero at least akong katabang kay ang hatag mga gustong membro diha. Gamay pagkaayo. Kay gamay ra po ang ipanaw diha ang atong tabangan. O sa ni ani si Samuel Mahomas.

Ang salamat mga iga nato sa inyong pagtabang. Kini si Kabeng Samuel na membro kinisulod sa usa ka tuig o tulog ka bulan. Cardiac arrest ang inundan sa iyang kamatayon. So, tabang tamaigan para sa pamilya ni Samuel Mahomas. Salamat mga igan ko o mag-ampo na kita atong oras karon. 21 minutos na maglipas sa 5, mag-ampo tayo uban ka nato ni gawas ng apuloy anana. Aman nga salamat o Diyos ang balaang pulong ang mga dungog karon. O salamat sa pagpahandom ka na mga dapat. Amo gayong panganduyo ng mong balaang presensya. O among ikalipay ang imong balaang presensya. O salamat kay diya sa imong balaang presensya ang dalakin ni uda kong panalangin ka namong tanan. O bisan to, di na mamamotibo ang panalangin ang amo lang yun. Kay ikalipay lang yun namong amo kang makauban. Tuod niya mo kang gidayo mo kagisimba. O ipasalamatan tangas kabuntagon. O karon o Diyos, ako nagdodi kanimo alang sa mga pamilya nga nagbangutan. Sa grupo sa kaibigan, nakansang minahal sa kalbuy ni Panaw. O di lamang sa grupo sa kaibigan, tapan sa tanan. Tanan nga nagbangutan, gumikas pag Panaw, silang minahal silang kidaboy ako pag-ampo, Lord. Padayin ka maghupay, sila magroan ng kasing-kasing. O magaligon kanilang tanan. O padayin ka magatagbo sa langikinangalan. O salamat o sa Ginoo nga na ay grupo sa kaibigan nga namugna. Grupo sa paghatag o kaygayunan sa matag-usang nga ni appeal. Kaygayunan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi. O salamat sa gugma sa pagtabang. O salamat sa kripisyo sa mga volunteers nga mga funksyonary sama sa collectors o mga coordinators nga bisag piso way ila sama nako. Apan salamat na gihapon siya nagpadayon sa mga katungdanan. Tuod sa gugma nila diya kanimo, gugma na mo kanimo o Diyos. O gugma na mo ato sa katawan. Ako pag-ampo Ginoo, matag-usaka na mo, ba't yung gayon na mo ang kalipay sa pagtabang kay mas maay ng kami mo tabang kaysa kami mo ay tabangan. O panalangin na nimo o Diyos ang matag 5 pesos nga mong ginatabang para sa uban. O sa among pag-apil sa mong grupo, pamilang pangandoy, kung dili ang pagtabang, o dili ang hinabang. O sa mga Panginoo, nga di man sila membros kaibigan, apan na agyapon kasing kasi pagtabang sa uban, panalangin ilang grupo, sama sa mga dayong uban pa, nga grupo, nga katabang sa uban. Lord, salamat Lord, o karon salamat, at ng Domingo, makaimong lupot kami sa pagtapok. Gawas ni adto mga sabat kay pinakapo ng ilang panagtapok. Apan sa mga tapok adlang Domingo ako pag-ampo, Lord. Sa pangalan ni Kristo Jesus, maangko na mo ang kadaugan, mabuntog na mo ang mababag o mag-adto kami simbahan sa pagdaig pagsimba kanimo. Ako nag-ampo ala sa mga alagad, kaabag sa laing magkapilya, kapilya ang Katoliko o guban pang mga kasimbanan. Sa ilang panimbahon, Lord, tabangi ang mga alagad o kaabag. O gamita sila sa imong kabilungang pamaagi uban sa paghatag ulang itong kaalam nga to kanila. O mapagdig o Diyos man na kanila mausap sa mga tang kaparian, mga pastors, Lord, gamita kaming tanan. Alang sa mong kamayaan. Nga mong isang yaw iwali ang kamatuoran. O ang dili ang doktrina sa mong simbahan. Apa na minsay nga magpalikon sa pagtuod ya kanimo o magagiya ka na mo sa insakto o matarong nga dalan. Dalan padulong sa kinabing walay katapusan, may masangyaw ng mga wali o Diyos karong adlawa. Salamat Ginoo, o ba ni madagsakan na mo? Parahin ka Ginoos magatabang ato na yung mabalatian o sa kanila si Igan Ginete Vero. Lord ako pag-ampo, Lord, kompletong kayuan o milagro iyang maangkon. O mausap sa anak ni Pastor Joseph na nasa ospital karon. Ako pag-ampo, God. Kompletong kayan sa manaas sa mong anak. O suban pa nga naas sa ospital o sa ilang apuloyanan, Lord, ako pag-ampo. Masinati nila ang imong pagtandog o pag-aayo kanila sa mong kaiblong ang pamagi.
uban sa mga pagtagbo sa gikinahanglan Ginoo. Salamat, Lord. May your name will be glorified sa among kinabuhi. Thank you, Jesus God. Kanimo kini mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamo Ginoo maluluwas. Amen. Oh, amen.

May muntang kabigang ide na Mirasol Van Iganjigo diha sa San Francisco, Don Carlos. Good morning usab to kaibigang Amay Rita. Igan Amay, may agad yakin may buntag ba ni Igan Bilindia sa Kamiling Batangan, may buntag kanyong tanan diha. Anto Estelita Agawin. Og kang si Amila Amito Ramosa. Thank you for listening, mga Igan. O Grisalina Kimada and Linora Ortiga. Pag-greet lang nako Pastor, si Coordinator Manuel Makalaging. O belated happy birthday. Kano sa birthday ni Igan Manuel, ni kagawad na? Igan Gian, may buntag diya kanimo. Ang nagtimbaya kang Igan kagawad, Manuel Makalaging, ang atong Coordinator sa kaibigan. Ora presidente no Obanigan Ria dia ika 54th birthday niya gahapon. Ay gahapon birthday di ay wala ko matimbaya ba wag program kapon kay akong location kapon medyo hinay ang internet mao nga naghook up ta kang Igan Vincer kapon nga nagbroadcast dito sa Real Betrayal Johing Og City kapon Iga na Vincer or Pastor sa Vincer sa Hipon. LV Rakaimi ob dagat kidaba may buntag Igan LV Anto Marley Salas Abelia di Salumbia kagendi Oro City.

Pastor, patabangkog paampo sa akong kamot nga gakabinhod. Grabe gyud kasakit. Akong bation. Makahila ko sa kasakit. From Glaysa Saway, Igan Glaysa. Right now, sa pangalan ni Jesus ako nagampo. Ikapo niya imong kamot. Adunay gibati. Og siya may grusong pamaagi. Marilive ka sa imong gibating sakit right now in the name of Jesus. Og suban pang hangtod karon ni antos sa ilang balatian, Lord. Ayaw sila Ginoo. Glory to God. Edita Salazar ay buntag og Romeo Abudyente Galyanida. Anto Gaudencio si Almoy Rulana. Marie Clara Dugmo, Kanusab, o Malaybalay City, o Mayahay, San Luis, di ay may buntag di akanimo.

0: Eminhari Kasatanan. May buntag kaibigan dundo na baryos o bakalilangan. Natay cooler karato sa ning ipalusot on sa ito yun. May buntag ni mo di kaibigan.
1: May buntag sad.
0: Yes, naka-on-air ta igan. On sa may atong katuyuan.
1: Kuan, salamat ko Pastor sa kuan ka rin sa Ginoo pinaagi sa Bijima kay
0: okay. Akin sa ni palihog o taga-asa?
1: Karoon ako makahuman ang akong testimonyo, Pastor. Magpahila ako.
0: Sige, igan. Okay. Padayon.
1: Ang akong ato, magikan sa Bugo, sa iyang pag-uli din niya sa kuan sa Tibangay, naasay ibati nga kaming di-officer siya.
0: Okay,
1: so, nagpalit siya, napulo ka kuan kapsula. Nahurot niya, pito kabuok na ayaw na sa iyang sakit nga ulcer, mga Pastor. So, ang akong gika, kuan sa tanan nga nagpaminaw karon sa Radyo Kaibigan, kung magamit mo na ani nga kapsula, ayaw din mo pag tungar ni ini nga kaning dili mo una pag-ampo, ita iampo isa ninyo kay kaninyo moon nga instrumento alang sa kaayuhan sa balatian pinaagi sa gahom sa ngalan ni Ginoong Jesus.
0: Amen.
1: So ako pa sir, si Pastor Santan ko gikan sa Tibangay.
0: Kinsa ni si?
1: Si Pastor Santan sa Tibangay.
0: Pastor Santan of Tibangay. Pastor, salamat kay Pastor. Salamat kay. So okay atong imong pagmangko nimo?
1: Akong apo.
0: Apo ni mo. So okay na siya?
1: Naayo na.
0: Ay, salamat sa Diyos. No, pito lang kapsula. Nabati ng alibyo. Salamat kay Pastor sa pagtawag. Salamat higayo.
1: Salamat, Chad. Salamat.
0: Yes. Dalagot ng Diyos. Salamat higay, Pastor. Ikan si Kabangga Iksoon nga nag-testify sa kayuan siyang apo. Ulcer, no? Ulcer ang hinungdan Iksoon. Ayagin ng tao mo kumpiyansa ng ulcer kay makaingong kita nga medyo delikado po na usay nga batiyon sa lawas sa tao. O yung mga takik soon, sakit ni kayo po. So karoon soon na, nipalit siya o plato siya, may apito pala na inumig soon pa mahurot. Naayo na. Siguro ang punto diha na relieved na yung gibati ang declaring naayo na gid siya. Gikan sa maong gibati, isip no, kanang ulcer sa lawas sa tao. Salamat sa Diyos sa lagi ng Ginoo. Atong oras karon, 37 minutos malipas alas 5. Salamat sa

0: 98.5 siguro, no? Kamusta man 98.5? Diya sa lantapan, kamusta man? O diba ka diya sa kibawi, tagay kong feedback mga igan. Nanay Lita, Riponte o Banlag, may buntag Nanay Lita. Ang pagtuo tangadili. Bako na mga kaibigan. Ayag ng palibot, sa'yo pagkayo hayag na. Riabel Estrada Balbiran, may buntag diya sa Ingoog City. Matod pa niya, good morning, pasunod ako kaayo, ako pasalamat kanunay sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, Riabel Estrada Balbiran, may buntag diya kanimo. May buntag sa pagigan Maritis o Alaga Dudong, siga diya sa Ingoog, Alagan, may buntag. Anto Pastor Kapitan Maximo. Varkes, may buntag diya kanyo ka, Pastor. Ang pastor nga kapitan, ang kapitan nga pastor. Lang asis ko lintas, may buntag diya kanyo mga igan. Salamat kay kayo. Wala na po nagtingog ang 106.1 sa buhay na grasya talakugun. Wala na po. Pero mga nagsignify man to ganiya. Basig ang... At kayo doon yung feedback may kung inkaso ka tingog. Kaya nakasignify man to ganiya nga nagtingog sila. Unta mabuti ang atong partner station sa Butuan, no? Ginulsulan, ginulsulan ang tanang karapasan. Dili mo magbalikan ang tan... Dok, doon, unsa kayo itong istasyonan diya sa kuan? Sa, unsa yung frequency diya sa Butuan? I mean, diya sa Bayugan? Kaya atong ipa-survey sa atong listeners diya kung ilaba kang madungog. Para hook up to diya sa mga istasyonan, sa laing istasyonan diya sa Butuan City. I mean, sa Bayugan City. Maayong buntag, pasudan. Naminaw minimo karong buntag. Salamat sa Ginoo nga nakakanunay nag-share sa balaang pulong sa Dios from Burok 9, Biscamba. Alping Bura, may buntag. Anto, kaibigan Ate Lorna Ibkas of Kalilangan. May buntag, igan Ate Lorna. Osmond ko, bakod na mga kaibigan. Salamat guys, salamat ang Litsumanok, ang Sibog Litsumanok. Gay pa na ganyan ni kaibigan Diding Sibog o ba? Wao? Tulo ilang pwesto diya ang Litsunan diya sa Wao. Ang Sibog Litsumanok nga makapanginamutin ka mga igan. Nasilay branch diya sa Banisilan o napo diya sa Salawagan, Quezon. Napasilala yung mga baligya sama sa mga frozen goods, dish chicken, uban pa. Diya sa Wao, napo sila'y inasal ng manok diya. Uban pa, igsoon ng baligya. Sa Sibog, Litsumanok, Kauwao, Banisilan o Salawagan, Quezon. Amen, kalipay sa akong kasing-kasing vlogger ng Nurse Loves. May buntag diya kanimo. Anto kaibigan nati Longhino. By the way, ato mga kaibigan diha sa Barangay Apo Makote. Importante kayo. Aron atong kaibigan magkapadayon diha. Natay meeting unya alas 3 sa hapon sa Barangay Covered Court diha sa Barangay Apo Makote. Ikson, importante, tambong mo ha, kay atong concern diya si Igan nati Ikson, nag-transfer sila po yan ang gumikan sa panglawas ni kaibigang Gani. So, meeting talas tayo yung hapon diya sa Barangay Covered Court sa Apo Makote. Natay cooler karo, Nanay Obgusa, Gendero City. May buntag ka ni mo diya, Nay.
1: Good morning.
0: Good morning, yes. Onsa may ato, Nay?
1: Anugong kay Pastor ba, wala imong wali sa Power Radio, tunga-tunga, gud si imong wali.
0: Uy, naputol, basi na brand out siguro.
1: Dili man. Wala gud Pastor, nibalik ra nga, na-under ka sa kuan.
0: Ah, so basi nawala ilang internet. Engineer Roy, tagay kong feedback ang sa may na problema, nawala ang internet on sa bataya, no? Atong gikuan lang ang panawagan nato ang taga Power Radio. Unsay rason, ganun, naputol, nawala atong wali, naputol, ganiya. Pero nagtingog gihapon sila.
1: Katunga-tunga gid Pastor.
0: Nawala gid ang tingog o nawala lang akong wali? Hello Nay. Awan na.
1: Ang kuan ba Pastor? Ang Digimax ba? Sa Digimax Pastor ba?
0: Oh sige, unsa may sa Digimax Nay?
1: Ang kanang Nay, kanang
0: on air tanay hanay, naka-on air tanay, Nay. Naka-on-air ta karon, madungog ta sa dagang istasyon na nagdapit.

0: Mindanao og Visayas. Pangutana ni o unsa ko pangutana unya na ang istorya na iha?
1: Sabi di Max ba pastor?
0: Oo.
1: Sabi kayuhan nga gihatag.
0: Okay. Ngano man nakin non sa nagibati na ay.
1: Bitaw pastor nga grabe ka sakit nga kuan, ngulngul kayo nga kuan, sakit.
0: Okay.
1: Panit ba pastor nga nitubo?
0: Na nitubo sa
1: sa kuan, sa ako ang lawas.
0: Oh, imong lawas, okay. Tapos
1: nanang gitawag na siya pastor og kanang bitong ugahit nga likos.
0: Okay. So sakit kayo. So unsa ni tabo nay?
1: Gibo gi hira na nako sa Binti Max pastor, duha ra gid ka buok na ayo dayo.
0: Na ayo siya.
1: Ilantan ka pastor, takigan ka anang ugahit.
0: Ah, okay, okay. So
1: yeah, hira na pastor og Binti Max.
0: Duha ka buok.
1: Pastor, isa, pagkaugma, duha. Lawa na pastor, kay pula mo na kay pastor.
0: Salamat sa Ginoo na ya. Murag, kundi o siya, murag, sa una nakatestimony po ka, nga naayo ka sa VGMAX, murag, ikaw gapon doon na, no? O sa tayong sakit sa una?
1: Katong, dili magkakuan, pastor, karang sakit kayo ako ang pagkalibang.
0: Ah, sa una, maglisod kag bawas. At to nga time.
1: Salamat kay pastor nga sa imong wali pastor gabi nakadasig sa akong pamilya pastor nga.
0: Salamat igayo.
1: Labi na gid sa presensya sa gid sa imong wali karon pastor gatulo akong luwa pero nawala
0: mapastor. No, sayang no, sayang kayo na iba, sayang kayo. Lagi. Sila nay kung naamoy okay, Facebook
1: pastor,
0: nay. Sige nay, salamat na ya. Yes, dalay ko ng Dios. Okay, Nanay Oba Gusa Kagendero City. Kaniadto nakatao na kanato og salamat sa Dios laing testimony. Sayang lang no, Power Radio Villanueva. Unsa may feedback nato Engineer Roy kay nawala daw. Totoo nga sa mensahe. Sayang kayo. Asbon ko apo makuti kita-kita taon niya alas 3 hapon sa meeting diha sa mga kaibigan. Tambong mo ha. Tambong mo mga igan kay mag-attendan sa diha. No, atong timan-an ang usa sa atong commitment di lamang ang pagtabang kung dili sa atong palisiya, sa atong retisong giingon nga kung maapil ka dapat andam ka mo tambong to any kaibigan related gatherings o saana ang ma-assemblya o di ba ka meeting. So tambong mo taga Apo Makuti unya diya sa Barangay Covertut alas 3 unyang hapon. Atong makauban si Pastor Joel Goko, maningkamot ko makaapas ko unya diya. Salamat gyud nakabati ko VGMAX si Alod diri sa Jinsan. May buntag nanay Alod, may buntag diha kanimo sa Jinsan. Morning Pastor Dan, magpaampo ko sa akong pagumangkon nga may sakit sa puso. Tulo ka bulan pa lang wala gyud ko katabang pagampo lang gyud. Looy kayo, salamat sa pagbasa. Isalig lang namo sa Ginoo ang tanana. Marites masayaw ni diri sa wow. Yes, igan Marites no. Isalig nato sa Ginoo ang tanan. Yes, isalig ang tanan sa Dios igsuon sa ato mga baltian o ba ato mga concern. Saligi lang Ginoo. Na si anda mo tabang daga kanato igsuon nagi pambati sa lawas. Uban ba kanato mga minar sa kinabuhi ngan taon nag-anto sa balatian. Patenta magsalig sa Dios nga maangkon nila ang kompletong kaihuan nga gibati silang lawas.
2: Tus mo igsuon may kalipay nga kani.
0: Pastor, good morning. Pilay gipanawagan karon. Palong-palong mangudiri sa poblasyon ng Tapan, si Aliman eh.
2: Puno sa gahong, pero may kahal.
0: Rari Resitor, kamusta atong signal, Rari Resitor? Kamusta ang 98.5, Rari Resitor? Natalang Guler, ato sa Ninga, Tubagon. May butag mo diyan, kaibigan. Nay, palayo sa radyo, nay, palayo sa radyo, palayog. Paliyo sa radyo. Kaibigan Norma Moriente, may buntag. Nanay Lucia Alin diha sa Kipulot, may buntag Nanay Lucia. Maayong buntag, pasudan na dungog ra namo imong wali. Parte sa Ginoo, salamat kay nakapalit na ko Vigimax. Dakog makatabang sa panglawas. Daghang salamat, Lucia Alini. Nanay Alin, may buntag. Lipay sa kapatid sa Vigimax sa Maramag ni adto gyud tawo Maramag kay wa pagi ko makapit nila. Kaibigang Mila Ong diha sa Lumundaw, nangandoy po ni makapit ko base next week magkaadto kog Davao kay full ops sa sakyanan base Tuesday, itugot sa Dios karong Tuesday diha ko makapit ko nimo kaibigang Mila Ong diha sa Lumundaw.

Pasudan, dagkadugay ng panahon karon pa ko nakatig sa emo, pero lami hunong sunod sa sorry, programa nimo kay di yud ko

kaya kumasabtan igani mong text pero matapad din eh. Og sa Vigimax mao akong imnon dako gyud epekto kayuhan sa karon gamay na lang akong samad sa tiil. Salamat kaayo pasudan sa tabang sa pag-ampo. Asa mapalit diri sa Panabo ang aroma. Ako di ay si Didit diri sa Nanyo Panabo. Wa pagidya. Kaibigang Didit sa Panabo pagitay aroma diya ba? Anyway, salamat din kaayo sa pag-text o sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Dila kayo na kumasabtan yung unang imong text na eh.

Aga pasudan, salamat sa Ginoo sa iyan na tanggi pamata. Kang sinanay bibing ni sa New Corellia, Davao del Norte. May butag niyo diha. Nato yung taga New Corellia nga na IFM station diha nga nag-communicate ka na to. Nga buto sa mag-hook up sa itong program pinagpala musika. Pero wala pa ko makareply. Igan Tito Loriga, may buntag diha sa... Abog na ang dapit sa Loriga, igan na Tito, may buntag diha kanina. Salamat kagawad, Idna Dangalio, kagawad Mayang De Villieres, salamat di kayo. Nelson Dolo, sa Filibayugan City, salamat di kayo. Kaibigang Almalotrago, igan Bitol and Black Kilomiston, salamat di kayo. Sa iyong dakong gugma para sa Blaton sa Diyos. Mga kaibigan ato sa Kolosya, pinanguluan ni Igan Maning, salamat din kayo. O sa mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat, salamat kay Igan ha, salamat din kayo. May butag Igan Bibing, Adrian Igan Bing, wako makareply niyo ba na busy kay kanto, nalimot ang toon ko. May butag Igan Bibing, salamat sa palang pagpamina sa programang pinagpala musika, Igan Bibing Adrian. Ilumsan man ikaw sa mga gilumsan na ikaw sa mga problema na ang Diyos igsoon. Handa mo tabang na to. May butang igan Michelle Monte 70 sa Lianga, Surigao del Sur. Thank you for listening. O igsoon, mga pagsulay ra. Asela Pasa, Danilo Lapinig mag-usara. May buntag diya kanimo igan. Diya sa Proc City, Barangay Tabo na Bislig City. Mary Ann, kahapon, may buntag na kanimo igan. Morning, Pastor Clara, Pastor, ang signal sa Yellow Line FM. Clara, salamat kayo, Mary Ann. Kahapon, thank you sa feedback. Pero gusto pa kumatungo kong feedback para sa Radyo Kaibigan 98.5. Kamusta atong signal karon? Good morning to Kaibigang Rovilian Rodriguez. Maayong buntag, Pastor Dan. Salamat kaayo sa Ginoo, Pastor, nga iya kong gipukaw para magkapaminaw sa pulong sa Ginoo nga imong gibatbat, Pastor Amping. Kaunay, Pastor, ako di ay si Mila Tagalumundaw. Pastor, salamat igana, Mila. Mila, din eh. Pag-ong, di ay no, pag-ong. Salamat igan, Mila, di sa Lumundaw. Salamat sa paminaw sa programang pinagpala mo sa atong suki ni sa atong Vigimax o Garoma.

So murag na ay rarisitor na ay problema atong 98.5 no. Salamat ikan amay, salamat ikayo, maong nga naminaw sila sa atong Facebook Live. Atong oras mga kaibigan, garon 53 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan. O gadalaygon ang Diyos kayong tanan, naguban ka na tumatag buntag din sa programang pinagpalang musika. Dalaygon ang Diyos mga igan ko. Salamat, salamat kayong tanan, nagkasunod ka na tumatag buntag. No, salamat kayo.

0: Sa tanan nga mitawag ka nato aron pagpabot sa iyong testimony, daghang salamat mga igan. Og sa tanan gagamit sa produkto nga Vegemax or madakong katabang sa panglawas og dakong tabang para sa tong radio program. Og matud pa ni Pastor ganiya nga obkibanggay sa dipata mo gamit pag-inom sa tong Vegemax, litok og mga pulong sa pagpasalamat o pag-ampo sa Dios. Nga patayang gamiton, panalanginan ang mao nga Vegemax og aroma para sa tong kaayuhan. Dagana ang nagpasalamat sa Dios nga nga malipayon tungod sa kaayuhan na angkon gamit ang produkto nga Vegemax aroma, pero atong pagsalig pagtuo wala diha kundi naa sa Ginoo. Kay siya nagkaayo. Isuminto lamang kita itong produkto ng dagukatabang para sa itong radio program. Diya sa Matalam na diya sa Dison Store, mapalit. O diya sa Muswilas, nihapita ka na mo gina-text na ito nga wala na kuno. Pero naapa dito, na aroma o Vegemax dito sa Muswilas Pharmacy, Samlang. O diya sa Tulunan, diya kang Tuto Gawran na tayo Vegemax aroma niya. Daghan diya. Kaibigang Tuto Gawran. O ga Firmer Pharmacy sa makilala, anna mo iga natay aroma diha.
1: Sa pagsunod sa matamis nga mga lakang mo.
0: Iga no sa inga Tulumya o Bimbaya may buntag. Ang atong tindahan sa Valencia, Able Unya, o atong tindahan diya sa Kadingilan, Able Unya. Pero unya pa, alas 12 ang Valencia, alas 10 ang diya sa Kadingilan. Ang atong offices kabigan sarado, gawas tong tindahan, tindahan ito'y abli sa Valencia. Ugma pa mo abli atong tindahan ha, adlaw nga lunis ugma. Roy Basida, may butag salamat iga na Roy sa pagpaminaw. Gusto unta ako magpamimber sa kaibigan. Tagasa ka, Igan Roy. Salamat sa desire nga magpamimber ka. By the way, na problema itong 19.5. Gumikan sa kusog nga ulan siguro, no? Ato'y pacheck on niya ang ano. Igan Boy Gersa, naminaw sa Radyo Bandira, kita pawal ng buntag diya kanimo.

Baynos, tangalit buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Aoga sa atong bagong nga partner station sa Butuan City, ang Sunshine Radio. Mga kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili ito mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Dios, to God be the glory.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala. Pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib. Tinutulungan mo akong gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadamo mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Nawa sa pamamagitan ng aking mga simpleng paggawa na ipapadama ko ang pag-ibig mo para sa kanila. Panginoon, naguumapaw ang aking puso sa pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala sa akin, pati na rin sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil walang sawa at pagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, hindi nawa ako magsawang tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan sa akin. Huwag mong hayaang malimutan kong ipakita ang aking pasasalamat sa panalangin at paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, o aking Panginoon. Amen.
0: Radyo Kaibigan.
2: The best songs on the radio.